0: Hello, this is Christine Makalisang. I am in Adult Sunday School class taught by Brother Jomar Makalisang every Sunday morning at 9 a.m. I love Sunday School because it strengthens me as a wife and as a mother and as a servant of God. Come, be part of Sunday School at International Baptist Church Sunday mornings at 9 a.m. o'clock sharp.
1: Kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawo nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili gayud malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan aron sa paghukom sa silot sa kalibutan apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala ug pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libre nga app mahimo nimong paminawon ubasahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausa pa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.
2: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
3: I love IBC because this church has the concern of the lost people, not only in the city, but all over the world.
4: I love IBC because God uses this church for my salvation, my marriage becomes stronger, and I learn to trust my daughter who has special needs to God.
2: Come find your reason to love IBC.

0: Let God make the decision for you, but just go be obedient and preach the cross of Christ. And if everybody turns against you, it's okay. God gets the victory. God gets the glory. But when you shy away from the cross, then you're not glorying in the cross.
1: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, Dumaguete, by Pastor Randy Dumova. Glory in the cross. When you say you glory in something, you shed the light towards it. Everything that we do in our lives should bring glory to God and not ourselves.
0: Go preach Christ and Him crucified, and suffer the persecution, and let God get the glory and the victory. That's all we need to do. We're here to be spent by God, however God wants to spend us. All right, you got money in your pocket, some of you? It's your money. And guess what? You'll choose how to spend it. It's yours. You'll choose how to spend it. You know what I want to be? I want to be pesos in God's pocket that He can choose how to spend any way He wants. And if that's a long life doing something, or if it's a short life, it's up to Him how He spends me. And you ought to give yourself to God, say, God, however you want to spend me. But that's the way of the cross. Give yourself, die to self, surrender yourself, let God make the decision for you. But just go be obedient and preach the cross of Christ. And if everybody turns against you, it's okay. God gets the victory. God gets the glory. But when you shy away from the cross, then you're not glorying in the cross. The credit's going to go to whatever method you come up with instead. And if there's any success, you're going to take the credit for it. You're not going to be glorying in the cross because you didn't go the way of the cross. We must preach the cross of Christ. Paul said in verse 14, "But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world." Could I paraphrase that a bit? Paul was saying, God forbid that I take any credit for what God has done. God forbid that I give credit to my own intellect or to my own ideas. If I will glory in the successes, it will be all due to the cross of Jesus Christ. We can't take credit. We can't say, well, we're successful because of this method that we came up with, or we don't do it that way. We found a better way. There's no better way than to preach the cross of Christ if men will be saved. It is no success to build a ministry that's not built upon the cross of Christ. Doesn't matter how many people you can seat in an auditorium if it's not built on the cross. 1 Corinthians chapter 1, look at verse 26. Paul writes, "For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound," or to confuse, "the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base or low or humble things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught or to nothing things that are." Verse 29, why? "That no flesh should glory in His presence." God makes His choices so that the glory is not given to flesh. God chooses His methods. God chooses His means. God chooses those whom He will in such a way that it's confusing. It doesn't make sense. It goes against all of our common sense. Why? So when the glory, when the light is shown, it's not us that get the glory, but Him. Verse 30, "But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption, that according as it is written, He that glorieth, let him glory in the Lord."
1: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was "Glory in the Cross," preached on February 28, 2024. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
2: search for good and godly music is over. You are listening to The Anchor Radio.
3: Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naghunahuna ka kung unsa ang may tabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilisgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo ang makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon. Ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pag-atubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlawa. Subo nga hunahunaon, daghan ang nagkinabuhi karon ug nagalaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala, adunay rason nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ania ang kamatuoran nga kinahanglan nimong masayran? Una, nakitang tanan makasasala. Ang matagtawo makasasala tungod kay ang matagtawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma Kapitulo 3, atong mabasa, ingon sa naisulat, walay matarong, wala, bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Silang tanan nahisalaag, gikan sa dalan. Sila sa tingob nahimong walay kapuslanan. Walay usa nga nagabuhat og maayo, wala, bisan usa. Dugang pa sa samang kapitulo, si Apostol Pablo misulat, kayang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parihas nga problema. Kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga kinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman. Kita pagkahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kayang bayad sa sala mao ang kamatayon. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel, ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala kinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa utang sa sala mao ang kamatayon. Kini nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga moadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nagingon, ug ang kamatayon og imperno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, kini mao ang ikaduha nga kamatayon. Ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga naisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo. Ug human sa kamatayon adunay paghukom. Ug sila kinsang mga ngalan wala naisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero naa koy maayong balita para nimo. Laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Jesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Jesus. Nakaila sila sa iyang ngalan, apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhen nga pagkahimugso, apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. apan wala sila masayod kun sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuuran mao, si Jesus mao ang anak sa Dios. Natawo sa usa ka birhen, aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parehas ka nato isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa krus, nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayaran niya ang imong mga sala, ang iyang bayad kay bugos nga bayad. 100% sa atong mga sala gibayran ni Hesus Kristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan. Ug unya human sa ikatulo ka adlaw, mahingon siyang gisaad, siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway, ang kamatayon. Ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, iyang ihatag kanatong tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Roma 6:23, kayang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa or regalo gibarya ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tao aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nagsulti kanato, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon. Kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat, basin adunay tao nga maga pasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Jesus ang tanan nga kinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran og mahimong madawat nga libre gikan ni Hesus Kristo. Ang pagtuo diha sa nahuman nga buhat ni Hesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ayaw pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha. Salig kang Hesus Kristo karon alang sa kaluwasan. Saligi lang siya. Ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Jesus lamang ang makaluwas. Salig kaniya karon. Pagkat unpa, pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app o bisitaha kami sa International Baptist Church sa Dumaguete.

0: A little while ago, we asked the question, how do you show that God is the number one priority in your life? We heard many answers, but the Bible should be our authority for every question. This is Theo Amante with the Bible answer to that question. Without priorities, nothing worthwhile in a person's life will ever be finished or accomplished. You schedule your time, budget your money, and develop certain relationships based on what or who you believe is important. Now here's a list for you to consider. How would you prioritize these items? Family, work, church, God, self. Your words might say that God is first, but upon closer inspection, often our words don't match with our actions. How you prioritize and act upon these determines what is important in your life. A good list of priorities would be God, church and family, work, then self. Jesus tells us in the Gospel of Matthew what it looks like to put God first. In Matthew chapter 6, verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you." To put God first in your life means that you are seeking his kingdom, his righteousness, and his ways. The Bible says in Luke chapter 17, verse 20, "The kingdom of God cometh not with observation, neither shall they say, Lo here, or Lo there. Behold, the kingdom of God is within you." Every kingdom must have a king with his rule. Power, authority, respect, love, and loyalty goes to the king. Unlike sinful man, God is a perfect and mighty king. You need to willingly subject yourself under this great king. Remember that God is not a good luck charm to wear around your neck. God is not like a magic genie that you rub out of the lamp to have your wishes granted. God is not only there to run to when you are in emergency mode, but when you desperately need something. God is king, and he ought to be your whole life. In Colossians chapter 3, verse 4, "When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory." Don't just attach Jesus to what you are doing. Make him the center of your life and do everything revolving around him and his will. Right now, would you stop to consider if God has first place in your life? Have you trusted Jesus Christ as the only way to get to heaven? Or are you still trusting in your own goodness, in your own good works? Do you obey his commands with a happy heart, or do you complain and murmur as you do them? Do you allow him to tell you how to live, or do you find yourself telling Jesus how you want to live and expect him to bless it? Do you trust him in difficult times? Do you trust his timing, or do you find your own way to get through the problem? But of course, when you suffer the bad consequences, then you ask God to help you out. Do you read God's Word daily, or would you rather take the time and scroll through social media or play games on your phone? Do you pray in such a way that God is first, or do you only pray for what you want so that you can consume it upon your own lusts? Do you look forward to being in church every single Sunday, or are you too busy for Him, or find it easy to skip church because a family gathering, or because of work? Do you look to Jesus to help determine what kind of church you ought to attend, or do you allow people to determine that for you? In Colossians chapter 1, verse 18, "And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence." In all areas of your life, let Jesus have first place. Let him be supreme. God has given us the local New Testament church to help us out. you need a fundamental Bible-preaching church to help you make God the number one priority in your life. Keep tuning into the station for more help from the Bible, because the Bible has the answer.
1: Indy Magetti on 101.7 FM and from anywhere in the world through ibcd.theanchor.app. DYAH, The Anchor Radio.
2: Langit o impyerno? Asa ka mo adto sa kahangturan? Sigurado ka ba? Ang kamatuoran anaa sa Biblia, ang balaang pulong sa Dios, o giklaro sa Biblia na makasigurado kita kung asa ta makaadto. Adunay upat kabutang nga kinahanglan nimong masayran aron makabaton og paglaom nga ang langit mao ang imong puloy-anan. Una, ang Biblia nagtudlo kanato nga kitang tanan makasasala. Sa Roma Kapitulo 3, Versikulo 10, ang Biblia nag-ingon kanato, walay matarong, wala, bisan usa. Nagpadayon kini sa pagsulti kanato sa Versikulo 23, kayang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Ang kamatuoran mao, kitang tanan makasasala, matag lalaki, babayi ug bata, tungod kay kitang tanan mga anak ni Adan ug Eva. Ang unang lalaki o babayi nga gilalang sa Dios. Gibutang sila sa Dios sa hingpit nga dapit, mao ang tanaman sa Eden. Ug gitugutan sila sa pagkaon sa tanan nga mga prutas ni ana nga tanaman, gawas sa usa. Iyang gipasidanan sila nga kun sila makasala, dili mutuman kaniya, ug mukaon gayud ni ana nga bunga ang silot, mao ang kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato nga ila gayud nga gikaon ang gidili nga bunga, ug nahimong mga makasasala. Ikaw ug ako, ang anak ni Adan ug Eva, ug ang ilang pagka makasasala gipasa kanato. Ang rason nga ikaw ug ako manakasala tungod kay kita na tawo nga makasasala. Natural lang nga makasala kita. Walay nagtudlo kanato unsaon pagpakasala. Kini mahitabo nga natural. Sa pagkatinuod, normal lang nga makasala kita sama nga normal man sa punuan sa mangga nga mubunga og mangga. Ang problema kay ugang ikaduhang butang nga kinahanglan nimong masayran mao ang adunay bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ang Roma Kapitulo 6 Versikulo 23 nagingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang bugtong paagi nga ang sala mabayran sumala sa Biblia, mao ang kamatayon. Kini nagkinahanglan sa pagpaaga sa dugo, ang pwedeng dawaton nga sakripisyo aron mabayra ng atong sala nga utang. Kung dili mabayra ng atong mga sala, kita sa kahangturan mag-antos sa linaw nga kalayo mahimulag gikan sa Ginoo. Walay makaikyas niini. Walay tawo nga makaluwas sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon sa impyerno, kay ang tanang tawo makasasala. Ang ato lamang paglaom, mao nga adunay makaluwas kanato. Ug kana nagdala kanako sa ikatulo nga butang nga kinahanglan nimong masayran. Ikatulo, gibayaran na ni Jesus ang imong mga sala. Nakabalo ka ba kinsa si Jesus? Siya ang Dios nga miani sa unod, natawo sa usa ka birhen. Ang ngalan siyang inahan mao si Maria. Pero ang pinaka-importante bahin kang Jesus kay kung kinsa ang iyang amahan. Ang iyang amahan mao ang Dios, dili tawo. Kung si Jesus anak ni Adan, sama kanimo ug kanako, siya mahimong makasasala sama kanimo ug kanako. Pero kay Dios ang iyang amahan, perpekto siya, balaan ug walay sala. Apan siya namatay ang silot sa sala dito sa krus. Iyang gipaagas ang iyang bililhon nga dugo, dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya'y sala nga dapat bayaran. Pero gikumplito niya ang pagbayad sa atong mga sala, akong sala, imong sala. Namatay siya, gibutang sa lubnganan. Uguman sa tulo kaadlaw, nabanhaw siya gikan sa kamatayon. Ug tungod kay nabuhi siya, siya makahatag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili alang ni bisan kinsa nga makadawat ni ini. Ang ikaupat nga butang nga kinahanglan ni mong masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Jesus para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugto nga bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong sala. Gigugma kaniya ug gihatag niya ang iyang kinabuhi aron mabuhi ka hangtod sa kahangturan imbis nga muadto sa impierno sa kahangturan. Sa makausa pa, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon, kayang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan usa ka gasa. Apan kinahanglan imong pilion sa imong kaugalingon nga dawaton ba kini o isilikway ba kini. Libre kini. Dili kita makabayad ni ini. Dili kita makatrabaho ni ini. Makadawat lamang kita ni ini pinaagi sa pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 13 nagsulti kanato kay si bisan kinsa nga mutawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kini usa ka saad gikan sa Dios. Kun ikaw mutuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug muluwas kanimo, ug ikaw mutawag ngadto kaniya, usalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag kanimo, dili sa imong maayong mga buhat, dili sa imong relihiyon o simbahan, si Jesus lang luwason kaniya. Gusto ka ba og duga nga kasayuran? O nanginhanglan og makatabang kanimo nga mas masabtan kining maayong balita? Kuntaka kami pinaagi sa libreng Anchor Radio app. Adto sa imong browser sa ibcd.theanchor.app. Usbon ko, ibcd.theanchor.app. Makita nimo ang imong impormasyon o makig-chat sa usa ka tawo pinaagi sa app. Kami nagpaabot sa imong pagkunta kanamo ug malipay kami uban kanimo sa imong kaluwasan. I-download ang app karon ug pahibala kami kun andam kana nga dawaton ang gasa sa kinabuhi nga walay katapusan. Salamat sa imong pagpaminaw. Ako nag-ampo nga ikaw mohimo sa pagpili sa pagsalig kang Hesus ug maluwas ka karon.